kaze sache la tonon cheba. Chara na kaze seche rinpar cheje na, mawa nga zo jihyo tong po merde che nupa chechong che tong dewa ye pa mazi. Sere nja dewa tong mudia wa cheba yong ye. Tia na, rao ye na kaze la sache rinpar cheje na, ma so so wa po a cha ye la go de, cha che se tong, cha ni gang, cha che tong pa cha de, long ge che nesan yu pa che zi na, luto je shen pe wa tong. Lupo yong shen, seche tong ka dewa. Mela supe umbo na sawa, jimba tong, zuba tutu tong baba je zang to. Tedara mayinba, rungye jen deba tara kaze zumbo ye na, monta sawa tong, kaze mazo na, mazo para totong ta di che, kaze nyang traba di, luje to tong dong xewa, ngoyer kuwa, nawara wa, hinto nyang ba su. Lani ka ni lwa tong, chile ga de kaze mong traba su na po merde che nje mo to pa tong, po ara peno pe de merde tong, jizi jen nuba xor ni, lupan detong la nipan jang se. Jelang tene jitara chigu xe na, jela na duce ye tong nangxi chadong kongyan yong, zuwa lupura chadong mato ba tong, kaze suji rao ye na gama ngane jewa para chanchan chigu. Zongda tene jenta ka tong lao ba, ne jia la su driwe gangxi chabara chiba tong, lao bara da nangxi chadye chiwe gosa dewe chong zongda tongtong chigu. Minze ka xe powara la nebe tongtong chigu. Pemhing tong jami mnyangwa xe ka powara neba de bera na, nazo juzi jia ming tong cawa juzi jia ming. Nira ming su pa chewe poa nipa ma zi. Minze tereka gungi je ma tu gongzang to mutang wa tong, gadea ngibara to tanggu na kaze suji je tang na nipa chang. Jara na ming tang ni, niju toba na chi zomi, wen chong nijir dada ma tre pa tong, ming tong zi mong tra pe jingji, do su jan reba ngenpa mong bong jang se bar ting. Nga zo rongro mong su cumi, gong to jito gu, mire je pinu xip tu. Mire de zora nipa gong ye me la, jenta xidu tong, donong zi je xant ka che. 세가나바토 샹라 리기 케신지 마테네 나초 린진 신로

0: Sibengil chashaa gwaayna, dagzu yun da Siben tiraan da chumri gaana yaa tuandu yun gwaayla dagzu loo nyi zami jitra shimzhug chee yil. Chee samburu tatan da Sibengi chwaa yinne, Sibengi nyarzaa chee gina la nizu khande tuime ta yaa da shaa dada soya yina. Tati shaa chumri gaana tuan da loo jikzu juu yuare. Sibengi taa nita shi chwaa taa nita yaabu yudu zamba chumri gaana dingzhug shuk chibu tab chuka. Taa taa ning jinda ngaba ni, na ning jinda ngaba ni, talyo jinda ngaba saa la dayi chukdun chiba juu shibung gaagdom ni dili yaa chi jubji masamzu
1: zong
0: Parti kasu chewene, nge lega di shata ta chiha asam tindish, ta susu yorongi semchuk sinne, ta susu loza di tenpochi kuyguduwa, ta loza di tenpochi kuru, tini susu yorongi chasha tangpo zuye yena, tumri gangdu goyogo kandishiduwa, tini susu yorongi chala di susu suyola, susu yorongi chagyen kandishi yena, susu yorongi lega di susu yorongi kaan chitogu yena, tini susu yorongi ti lega di chewele yurim kandishiduwa yuduwa, tini tumri gangdu goyogo kandishiduwa, tini tumri gangdu ti dan susu yorongi rikdawa kasuduwa, rikdawa tenzo le susu yorongi burdu tenpa kagjiye, tini zi tola yenjing minji tumri ta daishi yusu yuduwa, tini shatakda nang kuyugil. Xie ma xie tiri kasa lobdun loma chashia sato mangta, tindaya tola nyamnyung tala shimju maade majiwa chee, tini ko hara huru sudar chee wasu yuduwa, tindaya yinzi zamba kare nda libzhu ma yung nda maantaka chee chee duwa saa rang kaa chee chee chee o nda robi kandhi chee ma chung yaa nda duru kyo ma chung khunri si duwa taa laya khanchi nda susu rang taa nda roba ina thangpo rang kandhi ma tsa tini tsa sambo roba nangu la chaa chana kenja shogu yaa ina ya taa tini laya ka gupse kya yaa ina ya taa taa tunju ina chaa chana uri roba isa laya tongdo roba nda maa shaba chee laya laya zimdo laya ki khunji jitango chee yaa chee loo san su roba me roba kange khasu tina susu roba ina zimba me chigura rōkba ya tā kākṣi, tē hī gu lē lēgā kua ya gōpṣe jiāng mūnyū wa chē, lēgā khunzu gūdāng kua ya tāgdā mātī wa chē, tē tēndē zu lā nīzū māmu lhātu wā, tā nē zu yīndī zu bā, tā nē rā lōpṭa chū mē nēndē shī, nēndē kā shāshā sātū yīndī bā, nyamnyūng mēndē shūk chū yuā mā rā, tēndē zu bā, nyamnyūng tē ēnā sūsā rā nyamnyūng jī chālā shīn bū shī
1: 차발람도 추두두로 능도 멤버바
0: 레슬레슬
1: 트랑게 레슬 에 섬든데 먼저 용에 드시면 되시고
0: 레슬레슬
1: 터지
2: 영 답이 세든 레지 떠완 주가 동라 터시니 시초 진룩 딩레 진지 배종 사반 죽준 호타 시그

0: Düsere sancur.
1: Düsere sancura.
2: Senge namba zo kongkang zong. Hiamla lo do ni Düsere sancur nyan zu hyo jiyan. Shese nyakyu ni jing ado. Je kip je chu Xi Jinping ke. Beijing momang cho kang kimi hiyargui sheru tangkin do. Zhonggur chamzhi pepi uru sui sinzing Putin la gasui zego choba tang. Di je zhuimu nong ni. Zhong yu qimzi zi tun nyamli qingyi ge gochu du yun rintu tongju ro zhu ka jiktun xiong atong. Je kem nipi zoda ge nga ji su cha kong qi chung ge jemyo yong nong du. Ni tong nik zang a lor rang jia xi zo to lo xue zi du tong shur jo li ting tang bur ga wa tong. Lo nga zin gyuan yi rin, zo ni to rang jia jia besar lo kyu ma la zhuk zhun xia ke. Lo dar ma za gor tong shur nga la tong jing ba zhe. She de bu yi she zi nyek ni cho bi san jur yong ra cong du to da jab tang war gin na. Ni dong nyek zang a lo ni, ni dong nyek zi ruk luen dawa yipi dan juk bar. Zhongge xe de li kong jia, ban jor ni su jio ki ting chi ju ni dong ca jie zi ju tom ni. Ban jor jia chonggui gor dong shur, som jia dun chi duang a sab yu bar. Sar gui bi xe zi jio gu ni, chom ra tatong xe jeb ju jia yong ra cong du to ni xe do xe bar gin na. Ni dong nyek zang a lu lon juk bar, rang jia do la za dong, tun li. Li nam, xe tab ki sar ba ye yi dewa xe bi, sar ba ye yi ban jor ki li chi. Yedong jami kyo tong ca go simba ma zi, lo nga duimara pijin roi namba junchung topdo.

Kiam la xachun dadaki nying kham dedang la tsongme nga nopa je yin yu bi go sen ruk. Ma ma bo rangi gong xie zun ju bi jun den je xachun ga xie je tsongme nga nying kham la nopa ra cha jing dong yin bi xie je me. Nying kham de sun ge nian ga ne jun den cho wi xie tra xachun la ra li yu. Ge nian chen chong che ba. Go mo nying ge din zi ga ma ra ye ten ju ji yin men su mar cha ni ra ni la su xie na. Chen chong xie ga lu bi kar den men ju san tun xie de. Nying mong to do nyong nyong rong a, ko jo xie du nyong. Yon rong do an cheng chong xing gen jian cha xin to wa da. Nying zhun ju xio jian nian kan ni jun tian da nga so xing khen li dap sun jian to wa da. Ta na lo bu da xian yang sa ba da. Nying ni nga cha da nu mang wu ye za tong jo ba. Wo jia dang jia ku, xia xia se ma so na yon zu du jun sa wu ye kyo zi da ni cha zi zha wu yin. Nga den wo jia por gang tong na, nga ji chang a patung jo wa da. Cha zi nang xir no jun zo se. Xiaxia simi, qi do na, andan dan zha wara, cha zi ngui sun jia na, rim ji, cha tu dun ju sa ba dang, cha ti ge, do yin pa za ga ci, ning zang ga la. Som ni, yu rung de zha ni, ngu ju ma ji ba. Nam ju, le ni su, de zha ba dang, zang ju dun nyan ni, ka bar jin na, ning kan ji lu dun ju sa ba do nang xia gu. Ning ni, xia ni dan zha wara, je dar gui na, de dar nu ba din bi. Yu rung bo ngu ju ma xin na, ning ge, cha xin ku ju ge nu ba, ji gen du song ni. Kyung zang gu na u cang xin nying ding zi juan jiu sun zhu si. Yan yang yu rin de zhang na cha ki yu zi jie dar du sun di. Du zi cha du zhu la ba dang ga di cha du xiong na nying zang ga ba dang ta na lo wang ga ba so jang zhung la. Yan ni nu xiu dang sen kan ma dang ba. Na yu nan du jun le gar gang a che wa so la sen che che wi nu xiu na su che yin yu. Kong zhu la ba dang sen che re du lun pung ge nu xiu gu zi shir dang ni. cha xie jian tong zhuo dang cha za kong ba ne ning la jia ta gong ba da cong yu rong bo xian kan ma ji ba ma la ning sen zhong wei nian kan ne xian kan zhuang nan jian li qie wa dang zhuang nan qie zha ci ta na xian jiu nu ni jiang zhong si nga ni ta ma tian ba ta ma nang ni gu ding ge cha za kong de yu ba dang yang ji tian ci jie cha ge yang qin nu ba jie jian du dang de ning la yang men dang wa le xie ba dang chen nan cha ci ngui sun jian ni pa ji san jiu le jian jiu suo dong si Tama tenken la lo nan yung yuan bi du su nian ge cha za duan jian nyu bu rong zhong si. Gang ge le tama tenba dang, nian re tama gang ji li man ten nang. Nian kan de dang ge nian ka, ngun se je, jie qian ro si ji yu ba ji yin.

Tana jatsa xelo ti xelong juk tabo ter rizho xin yo be kap tana limi yeza gantan namka la shir xin goni dhirgik dong la chomba da rinza xin goni samson bongpo raza muzan ti xe raja marna ling chuk tala namka la shir xin yo be kap tana dhini po lanyi tab xin yo be kap tana jatsa ngardye che wa dhala to be kap tana raja te lanyi gantan dhiti ye ke la tib xin goni tumbo ni la ti xin yo be kap tana taru jatsi xin raja namka la chene lanyi tab xin yo be kap tana nyuma ti yin nyimon duwe tu la maho ma anke dubo ko lan duwe tu la mawa tsengo ke lewa mazo ba anke chakpa yepe kono la tabhen yoba gata chusi dikwa ranka takke ke chopon yoba ti ganto la bjev de mertak sara tsubse toru lampa kyore te sonken yoba gata na jatsa ke lo namto tsemi so ne azi nyuma tarba tsenja de lime yeza gata ta dambe dala yoba te mechu sarba pe misi tere mende chumati zan daza ke lo te lusu jon zaman shorken yoba gata koji zamba la tere kan la dina mokarbon dene jatsa lemba kado yinba takjore mende ke don la kabori da yonso lan doken gone ma ja za he ye de yong de tang go zam le ta ko ra de mi da ron ta ta ri ke cher ka ti ri song ya yo ba ka to ta ri tang go te song ya yo ba ye yo re re yu de da ga do ga ye la fan ta yong yo re re yu de na ro no ro fan ya yo ba ka ta na ger chi na ke yong so lan da xian yo ne xio ti ta ha yong so la xio xian yo ba ka ta na ba du le ma tam je be da dun ro bla ta bun za xian yo ba ka ta na ten da ti ya na ju te de ta ro nya za a de seng ba ma ka ta lu ni po dong la jer xian yo ba ka ta na tan ba zu u chi ba tam je be de zhe rong dung de ta be ten za xian yo ba ka ta ku zhen o ma lo Terin no so shallow kala tehen yoba captain arranja ganta la tongo zamne nyamba ta bunza shen yoba captain kalon pompo ta go tello teke le ma ja zam ye de yong de ta shen yoba ka to changa ta shen do ke go ne changa le kalo tere jor shen yoba captain ta ron nya za a ta tan do ba ka ro din hi jan ja ganto la bo nga so le ma so ta shen go ne ra de ba nam la cha shen go ne ya ko re nyon da pa ye pe ma ta mar ye ble ju ja pa bla pa me jan da yin du ma la ma me jan da ye me chu ke lo ju jan da yin nyuwa tere don ga la chu da nga ran ne phon de ta mo ar ngo go ne to tam yin nan da man den da yu san na yin lo tam gen jo so me lo che che jo lo chi ba lo tong tong da la ta an ne na ta ro nya za a ten te ge ding mo ta me lo tong tong da la nya za a ten ra ke la da lo le

0: Pechon lungchen ninti li kong kanke lungchen ni, chandu moma lungchen li kong chi, ga chandu hipi linsi jutong xia ju hin.
1: Singi linsi kong kan za, tiin dia chandu moma kanke lungchen li kong cha, ga chandu hipi linsi na nyan zo jura ga ju ke, nana linsi zo jura wa ju jen ye, tiin dia ga chandu linsi na, bui xia cha san ju niti gor da, tiin za mien lo ji gor, tiin ya si ju dan lani hipi linsi ki nang du ka song gu ji si yue, ngui la bui xia cha san ju niti gor dong ji ye.
2: Datu mimi yuta loro ni binjiko. Tu re sepi ponjo kani ropi chinsere. Pe sherche sanju ni duye.

0: Lochon chobo chomo yoda, daranga nga da meja sibi na selin cheno, naga lochon chobo chomo yoda landon je chwa na, chungo la xinchin ka tsue do, rungshun chung ka tsue, tedon chung cha ka tsue. Mese jia xinchin sangkong ka tsue yo zhi jibi, chwa di yi yin, chigi ga, lian qing nian xin do, chwa di yi ga, lian da, sanho ji don ro. Lian qing gan jo la, nga ga chobo chung chung yoda la, chwa di yi ga, lian da, xue ji yin.
1: Nada Mijel Xia Chong Nalaga Nya Chong Chulaga Chubu Chung Chung Mijelaga

0: Beyond Lonchi Ninchile Kong, Kangi Lonchi Linchi.
1: Jachi is inke number, Nano Beyond Lonchi Ninchile Kong, Kangi Lonchinja, Santa Chichi Linchenko, Gangi Lozanimaim, Tini Tomala, Sandrahi Dil here. Tini Lonte Koma Ganola Tangan Sosa Sijipag, Tini. Ta lada ke kuart ye ngi ke nang de de zoni ta lada dan jebi ke toni san zan ji kuart le tene ma do de ji san de shi pa tene jire ane toni de so dan je ni ngan zo san yi ke zhuwa ni ya kuyue pare ten yin de lo ngay la tene zhuwa ten yi kuart ni ma sa xin do de ji zo ji ten zhi yin zhuwa tangpo de kang re se de ta go ngo to no po mo ro lo so to ke ten je ke tene yi ke de so yin na Ani lada ke chi yinbi ngiba yo ka mei se. Tatala shi tanga ta nga su ngiba mei ba te, nga su rondi goma no hiyo shi. Ti yindira ta, go ngo la so ba te so lada ke chi yinbi ngiba mei na, lada ke chi li yinba ke tuen ka no ngi ka duus ba te re. Ti yindira ta, gondra hiyo re, ka nga go la so ba te so de lada ke chi za ma yinba, ani tuen hiyo ka no ngi ka re se di la, ming ta, ming ki cha shi se, la ngi ka re se. Ta ming kora no ngi ba pe na, nga su, Kangu ku ngô tàp, tani jama tō ju tō tàp, pō mō ju mō tàp, wō shēwi ku wō tàp, ani rō ngarawa ju rō tàp, tani kēchā kō tàp, rō kāsē yin ju lō tàp, tā tēsō tē, tsāwi chāni, ani mīlān ju pātē lē chī chāndi wē shē, kōrāndē chē rō mīn rūpo chī shē, tā mīn kā chā

0: Sengke nama tsu kongkhan za, nga lichi tso joba hira nam jaye. Ta ta linje ne sengku tsukpan tene, pyo jo longtai nyan tre le kong kankui longtai ta pyo jo binzu kange nyam nye si pi chang bi yang hi pi lingdo lichi ri. Terengi lichi na nga tsu nama tsor, na kyu dungpa nga ma padi la pa pi lingdo jahachi ne dam li lichi gupa tenpo juye.
1: Kang

0: Düsere sancur.
1: Düsere sancura.
2: Singa nam zo gong kan su xiang la düsere sancur xu jun yi. Xi xi ni ke nin che chu zu, jie ke ji zu xi Xi Jinping ki, pi qing mo mang cuo kang qi mu, wu zhi sui xin zi bu qin dang, jie mo nan ji, niang duo san gu ba dang, jie qin nan ge, wu dang, xin zi bu qin ji, tu mu te ju qi dun wu, jie ke ni wo jin, zhu wan nin be se bi tu le yu bi, xi di dang, pi ji, niang li, nin jie qi, tu zhi ji, pi shu le yin ni, jie ke ni bi yun, zhu wan ti yu din se dun zhu jiu, gun di dong gu qi su ma shi, xi xi ni ke nin che chu zu, jie ke ji zu xi Xi Jinping ki, wu zhi sui xin zi bu qin dang, pi qing mo mang cuo kang 当期末的领导终于陆续与国总结过去吧是习近平及

sa gong tu song yong ngon na mali mandu. Aba ngini maduk jate ngon na cha. He chem la lo gulu he. Tsirin ke amar te te. Ama, ngö la nganso kya tong te po ma jen na tata langshi li le me. Tadong chume mbu gupi tu tsui kang zang go jire. Ke ngang ju rinpu tatar he. Ku mik shik shik ke kya gong nong to dosa hik zal. Yun zam ne kong pi buk to dosa tong pa hi tuan zam shung we. Kongso sunpu kya tongki mongpo hi ju te buk ke kuk chuk tar de. Xiaw kyu mi shiri trekpa yu yu ki ke chok zi te tre chu zang hi shi ne. Che na pa che chue ken yin nam. Njo zang su na ma to darin mi mong we njo po le ji ma re. Ke du yu tong ke te tatar he. Tsirin ke xiaw kyu mar. O kya nga mo sondan ki tong pu tu po pa son che yun ro. He he. Gongzang ne xiegumi ku ngapa tada jachong ku pama nyeche kya ngamo popa dosongri tongpa le pitu ngui zangyong maji. Tsirin ke cui te tongwa tong pama nye la. Apa, ama, chen tongyong kala sa chome pe tupa tozang tong tong. Xie juekep amin go che tu yu yin. Zhongqin nong ke seri gangjong se na zhama shuk zhobo hikawi mtse zog di xor te so nagandu. Gei xie pa tong. Api chong mutun yue ping o. Po, ami xie pa tron re. Ke tope non ni chem ni chir yon win non cha kazi ni to zang xie te xio zi che go chue pa xie. Rong ke pama ni la xio zi ya po ma yon win ko lo de po ma yon war rong ni che ton non te ya wa tar njo me. Tu pa long sin pi tsirin ke u tsuk xie te pe tu po pa to ton. Tadung po pa kong la yu pi dar ya na mandri san te ji xio non ton ri jeb. Zong zin lang long ke sa kong li tuen te yon kep. Sakong ke gondam to tonggen hi ke lapi dopa je hi ke zing tuenpu. Shei pachi shir se, non ke pachi non tu su, songi pachi in su su, kui pi shangza che su che. He pachi lansin duen chi wepi. Tsirin ke la nang tupa te tongpo genpo te yi la tu tui zi shi ke. Tongpo te lupo zo te tili yur. Dong li chonyang hi tuen hi. Gen lo chen hi. Lhasa lompa janam jipi gong la linko wa senzo mongwe ka ngom, drepa jaba hindu. Ta gepo lona to la lu la natsa mongwe gen tenchen cheche gepo ngui zanra naro. He he. Tsirin kisampara kui lui che xadja tong kecha tada te trapar sante, ko la ngui za teju pa yo. Dali do te rong lano chewe ngenlong la jimba tong cheche moz chapa tere tse zang she te kumi non lu. Gepi xepi kecha matwe pa xin shirte chon malo para lantu che. Konzo sonchi ngay ne kache xepa xin sonchi tongki kundun to tongchwe miwan rukab. Lanche cizur xik to mo mongpo xe tarub jamni yuepi. Konzo yoni chehi yueme tawan rukab tar mopa xik xomo jagi yue. Taru jakin tsui xali hansan kengone mopa te mo taluk jindra yueme xuekin yue patong. Tada tui le pwemi ki ka la nung ka tingwa kemi tong yin. Nani, ni yu jo tsoma li dupi ki tuk pola song te ne kab hi mi dudu tsa yung ni ma yung. Ka tira ni sambar jun tu chen la dripa man we la yor tong a re san te ni pi rwa she me. Woyen te ni ki tuk rin tong ki we pongsin kenpo she pa ma zi ming dung ne tra chi manduk. Nying hi linko la yung kip mo mongpo hi ka tsongka hi hi ka tuan chi chung mongpo hi ka kor kong kandun to mo de chindu. Nye chung rewa mepa hi hin to kong kandun to mo hi tete nye kitu te yong nye kinra hi la limi mo long song ta hui pa yin. Mo pa kong ka cita chu pu chue chi kitu rong ka tenpa tuan mepa ra chen chi nong to dendu. Pa lo te chong ka shosu tsu ten ten nye chire ke sung shong. Kecha te koke gatsor tong rewa te zang ma yung. Jonsen ne nye chenj nong yue sanpi sacha tsangmar yidang cheche cawa yin. Wen te sangyo ter rewa chenpo ma jang war chenje shangshu che sacha tsangmar la yang xiepjin cawa hi zayong. Kechu ke jima zang yang riju mendo. Tidu chagam che jema to tsangma zasin. Lo dewe che chagam tsor ten te jetu tegep. Ni kienor kichuk te genyi chi timte dui tsubir miglam to xerxiong. Kung ne sanji ko lunpa rong re, ye xue kin yue. Kecha te kowa tong drokar chi pama nipo chungxia doido song xin. Lupur tong ngo na wa tong migdu jaba te yung yawa xin mi chong cheru song wa tong. Na cho ni chung chung xie te chung ziri ngon pe me te xo la na cho te tu yopa ma zi. Ngo jo jo yang ni yang tu xie te ta ne

la chin che ngwen chep hi ni te ko ni che pomo de ka yon po la hui ki tuk te ton da wara lu por to sa ni twen pa wom yon na na ni pa mo yon na san pi rui ken ko sun pi ngwen la mo pa tra pomo de ka che kor je me de wa am ma chu chu to yon na mri pa ta bo hi shung te mo je ken che ma chong ma cha cha par gu ni de jun to chung chu no ma yin chi kon tro pomo de ka kan ro ton ka yu chi ka lo ni chi ngwen la po pa tong che la sar kong si khen po hi gu non to le ka she chi yue che he pa tong lo ni chi je la ma sun ra hi ka pomo kor ling yo te le yu tap kona she chi yue chung chu no lon ju to yung ba so par ndu ken chong ma ngwe kuk di dir tong ngwe zo mong po che te rong yu to lo sar tong a yung a tong ka Dukar che pama nyi che nying la tritsu pa tabi nazuk tongko yo. Pama nyi che sambara pomo la changwe che yang che ju me para lapa jela che te chen tu lo yon yang nye nyi che loka yon su zoson nyang te pomo nganguk she te de yo. Wen te tacha pomo zuk pa kira tana trima chan yang tong ju me. Tewi pomo karsun ko la kalin sepo hi chong ya me la. Hisun yon mi hi pi genko nying che nying tombur tu pa tabi nazuk tongko yo. Tacha pama nyi chen jitin shepo mimpi dripte nying kaka ngoka layon kompa ngola chen ne tuen kachi ton leka mena shilayon romnu. Losar tongkep gongro tungtsu no gorye tabgo tsuk. Tenga ina ama pedruen kondro loye la gawi tungtsu no ka yepen ton yadru nitik pa hi nyo. Dokar koju toju mepar joe tui teni zon ama pedruen che gasho te yon te ton nyamto yal. Tsisun lungta dzoban roke chon, chongchoy nongka yumi ton nyan ton mando wara, ama ton papi hiopa ngapo ni tuen te rengo su. Shiro yumi yen ton matuk par she te, lungka chudar su te, shilo pomo chimla lo ne, nomi nyan zon yonwe mula trapo dechi yo. Tsuyindara chongchoy nongla lenshu maa yin, yumi lale ko zami nyi che nanju la te na, droka la chago shunwa taak kyo ke he chi yo. Chago shunna sendu la yedu yo la, mā rāmbō chī xīnā yōng nyāngi lī sāng pī tū yī yō. Wēng chōng kōng chū chēng chū mīmpā lā yē dū mē lā. Dōng wā lā sōng dū mē pā tār tū nā. Tā nā mō jā kīng chōng mā sōng sīn pī pā cīng wāng kā kātā hī kī nō gō mō ngā chū chēng chī dī tē mō pē ndū tū yā. Pē mō tsū tē. Kū yab chī lā chēm chū xio jūr. Kē pā cīng wāng kā tē tār hē pā mō pā tē nō wā tē chā mā tōng wā kā nē mā nā ndū yī kō chū sōng chī dōng lā hē pār tē. Ama pedun che mikdong le shonyam nguye. Tsirin ke don le ye che tong dongi narwe ngang tsui gongme to kyara. Pa tsingwaan ke tono me par dongi king pi don le rwe mingi mopi shozo te te yue. Kuntsu son che nanjul mopa ti tongkep. Kuntsu sen no donga trapo hi ke narwe pa hi te. Oman pe me hon. Ko wa kechi tsemo na dewa nan yon yue mayin. Ya, pa gen che la tuan ke hi tiju yue. Ke hi ke. Ketar pa tsangwa ka lao nying che temo nying karja, jimpa li ye che che urin hi khyorte. Kuyab chen, nge pomo lhasar yungpa sopa songte, lo nying che nguen ne goju choju mebar choson. Pomo hisu ngansu mihi pi lanti dudu tong mi dudu tsayon nyi ma yon. Ka nana tri chon pomo ko la sacha kong yon toju ma yon. Ye ye. Mopa te tenwa latu len yin, pomo lo ta kere tang. Ye ti. Pa tsiwaan ke kecha te kowa tong nga na mepi rwa kenpo hi xe te. Yu re, ndalo nyek tsanyi la lechi yo. Ke ye. Mo pa te ka ne kandun ki hindun, la nang ke hyo po tsang xe je hyo por no lukti te. Mo pa te kontur hyumi ma ten chung, tonon kewe tsirin ke hyumi yeson pa pi junyi yin pa xe. Te ji lar yon tuk chung ngar kin hyumi yeson pa pi. Mo pa te ngo te to yuk zang xe te lar yon xio song la to long. Po xe te te xio por non luk te xio chuk pe xio mi nga nyi tong nyi ki pa pe ju nyi yin. Gendara mo pa te deja chuk pe xio mi kunzu ma tong war xe chung. Tsirin ke ten song chong ma sa sa ting ting ke tong ma tse. Mo pa te mo de lwa te kip kwe ming dun to la mong de xin tong ngen xe pe yin ru ka xe se ting ar tong we. Kwe sencer langpa tong chekik, xumi junyi tumar papa yansin xie. Mopa te ndun che modib du je. Ya pagin, ta trongo chungwe ni kapo re. Terin kason magine, trongsi che pomo lo chung chung trongchir no yungba sopar son te. Goju tsuyju me par njo andana mampo ndu. Te yonyin che shipi leyi na.
ngi chong sepo hima zon. Wen te jikten dene sipahi yinpi kong sipahi yinjire. Ngi pagin chela xejur doji tanji matapa, sachi tanji dungi yinke sonpa den. Kwa matapa yinpi mayan duma xeche nangka xin taten to nemisi. Dena che tsui chong tani zon pomo tsuwar mandro. Pomo te rong dosi langhi nite tayi to sonyo chire. Sindu xe te konglayon mepinpi tewi shashunbi monsanchi. Pe kawa chen nanche me to konglay popi laki papa chenri si ton. Chuka zonga yungru mani yinpi mani donton. Tsen dara jula nyingje piwa ton. Tse shimar ngen songka dongen li shopi chui zaman dali lhapa me. Tomar lopi kawa me. Batu hewi ngaja me. Tamar jebi topa me. Tatar shunna tsen dashi nyi la penpa hire. Je chot jukpa hin heje bompi nonne konsur tujuter. Tsirinka pama nyiche mopi hipi tuenda sepo mehi chon gangtara pomo nyipi rewa mepa to. Tacha kecha tako kip ko nyi ha le hin hansawa tabi mese kanya majunwa na pomo tsuyo rinwi genko nyiche lui dongi nar sen donga che jatsu longte manta mepi donga che jatsu tani tuen mutu para rewin repo yonsa kante hela nyiwe yin. Pama nyiche tuju tongte ngay la shin lepyu. Deji ngô tong mi la shu. Mopa te hyogang hin ne hyogdi hi tante. Dele rupu kaxi hyobu hinu di te ama pedun che la tu tue yin. Dene chechen tumi tangzi tindu man rupu yin. Di shindru madu zong njong hin tse su yandan ripi totong nipan denpi. Tse zong te zong la hyoba rupu rikyo. He he. Tsang tar konzo sumbi sen su tadung mopa te la kaxi taju lupa tabi nuwa kharyong. Sui chong kye yong madri para mopa tila toje yong yong hui je tali je. Tene zong te drokar njikti ndayi tento ne mepa chadra shepa tar shungwe. Mopa te kecha toje, konsui kyohi kero masong wara tewe tani zong te nyisa ndasa ka pomo gugbi rwa ta lupor to chong to songwa tar shung. Nyingken je trobo na bazo, xiang la nge liu yipi nongden ko la ndo tuki ngoto shi na. Lūnda nōng lā dōkār kāsōng chāmei tēnjā nē yūrīng sōng wē. Tā tīng dōkār chā chōngbō tsirīng kā pāma nī lāsar kōng nī nēnjā hiwā tōng chā jīng dōkār kāsōng chā lā sē chāndā āyōng tār yōng. Tēr tēng kō sōng bō lāsī shō kāngsār nēnjā sōng wā tōng mā lā tē. Tēwī nēnjā lāmpār tō mō pā hī tōng nē tēr mō tā bī. Mō tā yīng bī pō mō dōkār nī jū tē lā rēwā zē bī nō wā hiā wā sō jē kō tīng dō. Nīng kē nā bā. Tarangka Pajun Longchen Nyingchen Li Kong Kangke Longchen Cha Tsongri Lugu Tsetong Hebe Lechen Cha Mondri Tsangrong Lechen Meto To Maa Hebe Liu Yipa Te Nongde Tsoma Hyu Tsa Song Jemi Lechen No Mutu To Dongtam Te Liu Ngapa Te Nyendri Hyo Diyan Lechen Te Tsongri Pa To Nyendri Hyo Ken Drepe Dikzuwa Lodor Tong Hebe Kher Kengu Ken Chongra Kye Yan Ta Nyingji Yamo

kaje sache la tonon cheba. Chara na kaje seche rinpar cheje na, mawa nga zo cheche tong po merje che nupa chechang che tong dewa yeba mazi. Sera inja dewa tong mudewa cheba yong ye. Tia na, rao ye na kaje la sache rinpar cheje na, ma soso wa poa cha ye la go de, cha che se tong, cha ni gang, cha che tongpa cha de, lang gje che nesan yuba che zi na, luto je shen pewa tong. Lupo yong shen, seche tongka dewa. Mai la supe umbo na sawa, jimba tong, zuba tutu tong baba je zang to. Tedara mayinba, rongye jen deba tara kaze zongbo ye na monta sawa tong, kaze mazo na mazo para totong to di che, kaze nyang traba di luje totong tong xewa ngoyer kuwa, nawara huwa, hindo nyangba su, langni ka ni lhuwa tong, chile ga de kaze mong traba su na po merde che nje mato pa tong, po ar peno pe de merde tong jizi jen nuba xor ni, lupang detong la nipan jang se. Je lang ti ni jitara chigu xe na, jara na duce ye tong nangxi chadong kongyan yong, zuwa lupura chadong mato pa tong, kaze suji rao ye na gama ngane jewa para chang chang chigu. Zongda ti ni jenta ka tong lao pa, ni jia la su zhewe gangxi chabara chiba tong, lao para da nangxi chadze chiwe go se dewe chong zongda tongtong chigu. Minze ka xe powara la nebe tongtong chigu. Bemhin tong jami mnyangwa xe ke powara neba de bera na, nazo juzi jia min tong cawa juzi jia min, nira min su pa chewe powa neba ma zi. Minze tere ke gungi je matu gongzang to mutang wa tong, gade ngibara to tanggu na kaze suji je tang na neba chang. Jara na min tang ni, niju toba na chi zomi, wen chong nijir tata ma zhe pa tong, min tong zi mong zha pe jing ji, do su jan zheba ngenba mongbun jang se bar ting. Nga zo rong zhu mong zu chumi, gong to jito gu, mire je pinu xi pi tu. Mire de zora neba gong ye me la, jen ta xidu tong, do nong zi je xian ta ka xie. Sega namba zo, xiang la ligi xie sing ji, ma tani nga zo lin zin xin ru.

Yamla xachun dada ki ning kham dedang la chomi nga noba je yin yubi gosin ruk. Ma mabu rang ki gongxi sun jubi junden je xachun ga xie je chomi nga ning kham la noba cha jing dong yin bi xie je me. Ning kham desun ge ning kham ne junden chowi xie tra xachun la ra li yo. Ge nian chen chong che ba. Gomo ning ki din zi kamar ye ten zhu ji yin min su mar cha ni ra ni la su xie na. Chen chong xie ka lu bi kar din min ju san tun xie de. Nyi mento do nyonyo runga, kuchu shet nyo. Yuron do chenchong shenge je chakin towa da, nyin zhun juhyo je nyan ka ni junten da nga su shenken li dapsun je towa da, ta na lobo da khenya saba da. Nyin ni nga cha da nu maang uwe zatung jo ba. Oja dan jia ku, shahya sema so na yun su du jun sa we kyo zi da ne chazi zha wu yin. Nga den oja por gang tong da, nga ji chan a patung jo wa da, chakzi nang shir no jun zo se. Shaxia simi chi do na andandang zha wara chazi ngui sun jia na rim ji chatu dun ju saba dang chati ge do yin pa za ga ci nying zang ga la. Somni, yurung de zhang ni ngu ju ma ji ba. Nam ju li ni su de zha ba dang. Zang ju dun nyan ni khabar jian na nying kan jilu dun ju saba dong nang xia gu. Nying ni xiani dang zha wara je dar gui na de dar nyu ba din bi. Yurung bong ngu ju ma xin na nying ge cha xin ku ju ge nyu ba ji gen du song ni. Gyong zang gu naa u tsang xin nying ding zi juan jiu sun zhu si. Yan yang yurung de zhang naa cha ki yu zi jie dar du sun di. Du zi cha du zhu la ba dang ga di cha du xiong naa nying zang ga ba dang ta naa lo wang ga ba su jiang zhung la. Yan ni nu xiu dang sin ka ma dang ba. Na yu naan du jun le gar ga nga che wa so la sin chi chi wi nu xiu na su chi yin yu. Kong zhu la ba dang sin chi ri xi du lun pung ga nu xiu gu zi. Shir dang ni, cha xie jian tong zhuwa dang, cha za kong ba ni, nying la jia ta guan ba dang cung. Yu rong bo sen kan ma ji ba ma la, nying zin zhong wei nian kan ni, sen kan zhuang nang jian li qie wa dang, zhuang nang qie zha zi, ta na sen jo nu ni jang zhong si. Nga ni, ta ma ten ba, ta ma nang ni gu ding ki, cha za kong du nyu ba dang, yang ji ten zi ji, cha ki, yang qin nyu ba, ji yin du dang di. Nying la yang mong dang wa la xie ba dang. Tsunan chanzi ngui sun jan ni, pa zi san ju ra jian jiu su dong si. Tama tenken la lo nan yung yuan bi du su, nian ge cha za duan jian nyu bu rung jung si. Gan gara tama tenpa dan, nian re tama gang ji li man ten na. Nian kan de dang ge nian ka, nguan se je, je qin ro si je yu ba ji yin.

Lochon chobo chomo yoda, daranga nga da meja sibi na selin cheno, nga ka lochon chobo chomo yoda landon je zhwa na, zhongo la xinqin ka cwe do, rongxion zhong ka cwe, tedong zhong cha ka cwe. Mese jia xinqin sangkong ka cwe yo zhi jibi zhwa di yi yin, chigi ga lianqin nian xin do zhwa di yi ga lian da sanho ji dong ro. Lianqin gan jo la, nga ka chobo chong chong yoda la zhwa di yi ga lian da xue ji yin. Ngada Mijel Xiaqiong nalaga Niaqiong chulaga Zhubuchunqiong mijelaga Luchong zhubuchunmu yuda 千南家的大年新比林青天呢比中龙青年青年空康给龙青家西比兰一级比林青地时我是想准银切记对头的安全林青年班格斯学下了门天安全林青年入西比中当 Lōsōng chōpō chōmō yōdā, dārāng gā sībī zhōng dāng hio chū tū chō nō, nyāng zhō rōmō sībī zhōng tōng tōng jē shō jī yīm.

Chubwa naba, tamziwe nang gongsar cho jen, nugu longchwe kunin zambi chashi nyumondara, nga langi pe siwe jindra tongne longo dunche tonga kowara, chashi myndu si jiyin. Zanzi tong dinpi sinru naba zo, talo na pe siwe jindra tongne longo dunche tonga kowwe kazon ke nyumon siyin la, longo dunche la rin pe je shu gongji parjin je, lambar shatar tong jinsu si bi lo si juyin. Tere nga zui le me je samtang yin la jiong xin, zha xi je kan yong yong su yor di. Jebar ka wii du zon de nyam de si jin, du jin de nyam de ga dong si jin.

Chubwa naba, pyo shiwi jindro to ni da par, molo duncho dungi renga, pyo je rizar shaya pyo ji chwe, cha ji jiba jima, mongbo shiong yo je, kunzu kawa tong de long shi, beba lani jia, rongja kawi yung de ni, lagar ji jangso yinba, ra chwe shi yo. Kunzu sa zang jia lan de yo ni, dungi chowi nong zar ni bi, yong si jia ni, marai tong du ra jia chi ju ngun bi, zang ju mongbo, jia ji mongzu jia, na wi su dang, yin ji ju de par yo.

0: Bejong Longti Nintin Likung, Kamgil Hopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likung, Kamgil Hopti Litin.
2: Jachi Sengke Namba, Nganu Bejong Longti Nintin Likung, Kamgil Longti Santa Chiti Litin, Gengi Losan Yimayin. Tini choma la chanda chahi dili xir. Tini lhontu kongma gano la ta nganzo cha sanji pa ka tini ta lada ka korti ngi ki nangde di zhoni. Ta lada ta nrebi ka toni san chanji korla tini ma dodi ji sanda shi pa tini jiri. Tini toni teso ta nreni nganzo san yi ka chua niya ka yoye pari. Tini dili ngay la tini chua tini ji korni ma sakin dodi ji zoji tini jiri. Chua tambo da kaan rei se di ta go ngo to no po mo ro lo so to uga tenje ke tani yige te so yin na ane la da ke chi yinbi ngiba yo ka me se te tatala shetan ke ta nga zo ngiba me pa te nga zo rondi goma no hiyo shi ti yin dira ta go ngo la so pa te so la da ke chi yinbi ngiba me na la da ke chi li yin pa ke tuen kaan nyo ke duus pa te re ti yin dira ta gondor hiyo re kaanar go la so pa te so de la da ke chi za ma yin pa Ani tuen hiyan kaanin yukiriye se di la, ming dang, ming ki chakis, anin yukiriye se. Ta ming koronan yubba pen na, nganzo kangu gu ngo tabi, tani jama doju do tabi, po moju mo tabi, wo shewi gu wo tabi, anin ro ngarawa ju ro tabi, tani kecha go tabi, lo gatsi yin ju lo tabi. Ta teso te, zawi chani, anin ming lan yubba tani echi chandu yashi, koronan de chiri ming rubo chishi. Ta mingi chakis njuba la yang yobar riz. Mingi chakis njuba. Pe na, nganzo, nanaro no tabalin tsuyen bani, noe se lena, nome hen tabalin no te, mingi ki ta chakis jirba. Tini chudur mabu se lena. Tini kadora tabalin tanaro to te, chudur da kadora la soba mingi te soke, chakis jirba. Chakis jirba. Nde yobar riz. Tini yin yang nganzo, anar wo tabalin tsuyen na, wajils. Wajils evi di kali. Arwa. Jo wajji chi ti se dilo jo kali khama song gas kali che ti gi bi tenwa ti ga zalo wajji li khiba ti ji ming cha khis ji ba da ten ri yor ini yeba choma la ten ri ma zo nyu ba yin na ming cha khis ji bi ge deni be ji ma zo ma bo ji ni ta ge re ti yin ti se lo ga nor ko la so ba ti so de la de ge che za ma yin ba ming da ming cha khis ji la yang gon ju ge re s ja tam bo shi ten ni ba ji che ri se dilo ani ye do jo se len da chi so jo da bo ge da nor do da sa nor so ti zo de ani la de ge che ge no na Rograng Rogmaris, Ladu Chigmon, Dugamadusia, Tiri. Tatelang also gone here. Yedo chosen and a Yeno chosen and Chiso chosen and Dandre Mabur. Tan deso de Zai Chani, Janaro Choki, Joki Biko, a wog tilute of Jerumi Casella, Nandung Chanita, Yonzo, Chatan, Tamjik ten Yugra. A chitri da Niko, Jatong Chani here by Inna, Ladu Chigger, Tene Jay Josuko Tota, Chiba, Chichoshini, Tanaro Toina, Traegi, Staragi Zijer. Tene Anaro Oina, Adan Tamigi Zijer. Ani yenpa kanur ko ngo la soba teso te rang ngeng minta teke teni jinju kaan ina jinju te lan thambara shi ne koro yegi pare. Tengi tila jatang chani kiye gya pa ina lad ka drajo jo totan da jikpa chi chong cha diyo. Tengi yenpa yinza ta nda bhe yinji na ani lad ka chich kongsu dago gudus, lad ka chich kongsu dago gudus. Ta yinja korang

Manda mi bie zatong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie jie gu qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie yin yin yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa

Chuba naba, tamsi wu nang gongsar cho jen, dugu longju gulian zambi chashi nyumon dara, nga langi pe siwi jindra tong ni longo dunju tonga kowara, chashi myndu si jiyin. Zanzi tong dinpi sinru naba zo, talo na pe siwi jindra tong ni longo dunju tonga kowi gazong ke nyumon si yin la, longo dunju la rin pe je shu gongji par jen je, lambar shatar tong jinsu si bi lo si juyin. Tere nga zui le me je samtang yin la jiong xin, zha xi je kanyong yong su yor di. Jebar ka wii du zon de nyam de si jin, du jin de nyam de ga dong si jin.

Chubwa naba, pyo shiwi chinchwa toni taa para molo dunchwa dungi renga pyo che rizar shaja pyo ji chwa cha chi jiba jima mongpo shiong yo je kongchwa kawa tongta longshin beba lani cha rongcha kawi yung dani lagar chi jangso yinba ra chwa shi yo kongchwa sa zan cha lantu yo ni dungi chowi nongzar ni bi yong si cha ni maray tong dure cha chi chu ngun bi zamchwa mongpo jachi mongchwa cha nawi sui tang yin chi chu tu par yo